ayukiliri malangba atiyareng tamna pairiba chekla singna nangina gunsoli thaju thawan faubna nangiya thang ngakli

Bhakta kayana nungai ipagdalupli nang ginagunsaktuna mamlaba thamoi mandirbu ngalhanbiu thawai ge athoiba taibung mapuna hakna nang tabu khurumjari hanna hanna.

0: once apart ID se khangau tragadi yengpham ama ngaugani aduna ngasai apart ID haibasi hek same le generate tokre harakanda ngasai gi apart ID same na namai tamak ta school na mama mapa degi ayaba consent form main ama lorakani aduka phone number ama su submit to yo haini matuki phone number tu da ngasai gi angang tu gi apart ID haibasi gi confirmation si same le haibagi confirmation messages amalakani madudu kariguma mangre mama mama pana phone number phone do mangre or any kanolai dana khudong chadre hairagasu school gi authority manatammi ba school do da chatpio madugi authority dagi angang sigi apar id hari ba 12 digits se adom yengba phangani school singna su ngasagi apar id singasagi apar module dugi manung da changlaga satra dugi hek right thangba site adom apar ID and 12 digit oiba number trying to in a saba se atum thok laga leibani masi je tum satra da pbu haina haizani ngi
1: koi huziki manipur da di si apar sing angang sing se mai ri sing se kamnga on registration di tobanga me sem banga me
0: journal education office john 1 gi oina di 35% mukti apar si satra puti ma generate tokre aduga leheuri ba lemhauri ba satra sing gi su koi tongna na ba si ready da leira ga leira hek hang tok lok paga apa se tau ba ya ba gi aya ba hek ministry level de gi pirak paga khoi tau jara ka ni
1: adu hoji ozana pan bi bada jeriyo zone 1 gi su koi yam na ga haidi 35% de gi hen ba ngam ngam ji na tak bi re to atop zone gi su kar han ta na adu yam se ma ngam da ba gi ma hai bi re masi koi gi kari kari khudung sa da ba na zonal office na bu oi ro school sing na bu oi ro kari kari khudung sa ba da ba di ma yok na ba gi ha ba do ka
0: masi koi gi apa sem na na ba gi da mak ta hona jara pa ta khogi khudong cha da ba khara mayok nai haibadi apar si sem na namagi matam ama nai matam sigi manung da masigi apar si semo goda bani na apar si sem na ba gi da makta su moi da tamni ba satra dugi khogi mama mapa dagi ayaba ama lawi ayaba si longna na bagi da makta khogi consent form haiduna ama mama mapa da pibi mama mapa da pibi matam da ngasaigi consent form asi mama mapa dugi oba adhar pirakada ba phone number su pirakada ba masida ngasaigi adhar du da pe pira houda ba moina hek matam chana submit ta houda ba matang da su moina hek thengda ba adegi somna kanda su amuk madu submit ta re yare haiduna ngasaigi taura si na moina hona jarak pa matam da satra dugi ngasaigi apa apa si sem na namagi damak ta di angang dugi yauri ba mapham du da yauri ba information khuting mak to adhar ga chak mana da ba yada ba aduga amuk adhar ga mana da ba yada ba si da ngasaigi ming chalamba matam da di angang sina adhar moi matam du da leba adhar du pisan birame school du da aduga ngasaigi khara leiraga angang sigi khara magi maram da magi information maming da bu oire date of birth da bu oire khara lanare na semdo khara ga semdo khriba adhar du di school du da leita ba aduna maram oiraga yada da nasu yamna kuina pallaga masi leinei adu madu piu adegi parenting na so mu pirak na ba hot na ba gi matam ama chang na ba adegi masik mayam si punjal laga moi da leire moi apa generate taw ragi hai ba matam da amo asa you dice plus portal da angangi details khara hapat ki hai ba se details su da maming se la laga di moi na hita sem do pa gi aya ba so mu leita ba school sina moi na amo school sina amo journal education office da amuk pisalakpa amachangba masi semdo piu haiduna aduna masigi matam amachangna base matam sina maram oiraga nang houta ba kaya masu ya hogi bani se
1: haidi once a quick system do the information zilo in hapsan gramatung de school na masi idito bagi semtok chemjen tawe kudong za ba phangdi ba
0: atai di phangi angangi maming se maming si di akoi gi moi de pdc letter amakak semba na traga space amakak pi ba adu de gi hena semba gi ayaba si mamang da pi de akoi pi na na ba di haina zai adu mamang da di masi pi bi ki de adu na masi gi semba ya na na ba gi tamak ta school na amuk ma angang du gi oba details ma gi permanent education number kai kra ikhala aga akoi journal education office ta apar sigi mari laina na pai riba official du da submit ta uraga masi semdo aba matung da school sina apar it have se generate ta wa yai
1: yam nungai ze do azana ko yusi apar sembagi process se magi thong se se kamaina ta ugni have

0: Chan culture magi history ko magi festival dagi kai de hor kan da khogi nat ki ko pizol dagi koina hana ko jasa laga khogi nai naru ba thiru ba yam wa ba magi physical distance ki factor ko terrain ki factor adu ma myam la kan akhoi je connect to wangam da bo adu ngasi di digital space da ding sa gi magi virtual space sa ba da si da di hari ba myam se ko youtuber dagi hor kan da ko gi tongan tongan ba sugum ba ko gi vlog sing nam ma myam sina ko gi api api ba phurup sing dagi hor ga magi sun ase promote tong na ba mai khona ise masak tang na ba gi ko sigi pose khona ra kanda akoi da punna amaga amaga je sakhang na ba di laminai ba from masa me amse gi magi tongan tongan ba nat ki saktam magi loan da gi kari da gi hor kanda sana bi me amse koi gi learning to bu gi keno ma phang e ba adana akoi gi socialization process se mai te mo oina pu ya ga akoi gi mai te khona ji khatang khang ba na ta ba pangan oina po ga pangan khuna ji khatang khang mana ta ba tang khun oina po tang khun khuna ji khatang khang mana ta ba ai koi gi lai ba phuram sa me am si punna khamina ba ma si interact tawna ba gi broader socialization gi process ama ama si ai na ha sing sina nga si gi digital age gi khudong sa se lorga lohoning ha ta re ma si na inter community relations ta he na apha ba understanding ko apha ba confidence building peace and reconciliation gi kaino si da ma si gi so ba positive contribution ama ma si na pi ba ngang ni da na ma si gi hiram si da na ha sing na he na khoso hona biri adu masi hen hona bi ba constructive way na ko masi som da khong thang jam bi na ba is mai na tham jage
1: ya yam no aje oza ko gi lady ba na ha sing asina kunai tabak turum sing ase e we we rak nam bi da mak ta oza gi oi bu ka lun sing tham biri oza mata ma si da oza na su tham bi ki ba ho ji ke social media gi mata ma si da youtuber sing adu ga blogger sing ena tonga tonga ba sector sing da makui makui oi ba blog sing youtube content sing thagala ma tung da hanas gi koi kunai si gi sing ba saktam sing koi makhal matil kay amagalunna koi entertaining program hapsalam matung da puthore e hajari boja si gi mugi mura kanda nakal amdana koi social media se 2gb activist haitare koi sim mamana piri ba internet 2gb si lura kanda magi lebang ingba ki koi matam si lu thoki ba aduga 2gb activist sing 2gb si lura matung da tumin na koi phamung da hipaga lai ki ba aduga mana ha kaya ama koi social media se da thola padum ujai hajari boja hari ba 2gb activist sing ase koi na leba maruina yang ngom tamde nahasin sida yam boin wi masi ma tang sida koi nahasin social media se lanana nakalam rom de sejena bra haibagi mi paiba tuni oja sima tang de khara tambe
0: ah hambe bo wang si koi ngasi gi nai de leba nahasin na mai koi gi extra reality habita mai koi na hingi bo pun si ma hing ka koi na thengna riba apa bom song phatta ba sing habita digital is the hing ba si adum wa ba sane sai gi akoi su masi haina na traga haita na akoi su masi gi sro ma di oire bane masi dai da mo gi zen zi kambu ado mo nong na lai ba akoi gi generation alpha kambu si di mai koi digital gi ken masi da sao re bane adana mai koi na tori ba myam sai da akoi gi yam na apha ba su tau da bane te he na apha ba su da sangjal laga di koi khonai si gi ya pha bu oi gani ha ba ni ado ga masi gi mangja ba su kya lai da bane te present kon si technology khudi ma ki loina ma lai ha ba ta re ki pe si na ma ka sida koi tauriba ngangiba iiba madu da thagaliba video contents kai gram yamse masigi digital creators sing sina honor ba myamse yam consultive way apa ba samle entertainment si su part and parcel of life masisu yau da ba de tabu tabu akoi ki khunai sida koi na sum toina su haina ba kumai harauna thumhal na ba khunai ma oina leibase masinga sigi su phatable he ta de asagi mama na panjagi ba koi ki khunai gi channel on set myamse ina wakalon akoi ideology ma shape to buse masidai da akoi ki critical thinking gi kan was what ba sigi myamse dai da masigi ma mi sizo khoina digital platform sing de season ba gan de over dum phang e ba na salim na hang biri ba da mai taw da nga sai gi na sing sina khoi gi khambi ga da ba aina mai khoi da khoi gi yohon zaning ba pau da ma ma har ga di khoi gi am toin hai na ba mi na si bana sin ban da sana si bana khungun da ba se na si gi digital age da di khoi gi mi na si ba se khoi gi sin ban ama sung khuwi ma si gi kan wasi jam na maru we hai da re aduna yam na nungai ta ba ma na sai hai ba platform sing sida e ba ngang ba magi freedom of expression gi pe kenu si masi ko gi democratic society ma da lai ra ba ni hai da na sai gi yam na ikhan khanda da na pai e ba pa ngang ba gi pot kya ma su thol ta ba na te masi na ko gi khunai sida ko gi tang du lai ta da ba yeng china ba mu na ba ko helang na ba gi masa kya ma su yawe adagi amana nga sai na ha sing gi magi ko gi more standard si masi ko gi maleng gi hongai ba ga no si gi chaor ba ichil ma su lai re adagi mathak ta na ha sing sina nga sai gi pamye si entertainment gi space da he na ka no tau bne na nga sai gi ko gi mieng si adom da na he na sat ki ba gi ka no ma su lai ba ko adana sang si ka yani ko gi healthy balance ma oi de adana he na nga sai constructive oi ba ga no da semaning ya da re entertainment gi oi ga su my creative space to delay the one had that my creativity port to the yamna matotavani aduna madugi line to the salakanda hena a public contribution to tolonging I wait of the nutty to whatabu oida padaba and the giamna antisocial eba and the gi quagi communal harmony that disrupt over condensing avatare masi even on we post maru in a quagi language of violence avatare masi season of a gisangse dogmatic yami aduga season of a man see a hansing su yawi dubu yawaga soon hansing sina sagi wakan mapundi kya padriba do mana mana kanba mana mana sumi na kanba singa sagi social media ji public space ni na masde de loina putong na rakan da khoi khunai ji amot ba khoi wakan mapung phada ba ai khoi gi lainari ba phajada ba mungna ba ke ama si jung sagi hai ba social media ka noji de putholok da na te adana masi puna ma se khoi na responsibly ka maina season nagada gi have seeing asi na ha sing na khoi gi top phadra ba khanta da ba ya da ke no mu oi hai da re
1: yang ma ji khoi gi leri ba khunai si ge leben na hasing na social media se mato karam da season na gadagi amasung social media na piriba khudung sabasing asi constructive oi way da mato karam na koina social media se season na bi yagadagi habdi matan su jana su tambiri uja makatar poina ajiki matam da leben na hasing asi gi marak sida daita leben na ha ma haitar gadi uja karam na hasing oi gadagi sigi matan karam matam
0: responsible oi ba youth asagi magi civic responsibility yawa
1: right
0: aduga civic cultures either nasu koi gi leiko ai koi ji kayani khunai se de hingi bje koi ji system amagi makha da koi operate one koi democratic polity amagi khudong sa bu sing haidare liberty freedom me ama koi enjoy dum toi khara ma kai keno residence ke ama le ra ga su haidare phangi ba democratic space dai da koi na na sing na sai gi koi gi collective life se masi gi himai sum ba se masi koi na ayamana khoi ji khoi gi electoral politics khoi na haina da ba tukatsa ba amoi poin na dum lowse masi masu khoi gi na ha sing sina masi address to ba masu me hai tare maram ding asai gi khoi na constructive agents of change oidraba khoi gi participant political culture ama khoi na imbibe to udraba ai da de khoi na pa me ba hom ma kya ma ngasi manipur gi context hai tare ko manipur khunai da khoi na purang ning ba hom ma kya ma ngasa gi khoi gi hai ba participant political culture si da khoi gi na sing sin na yau jo gi khoi ma si pura pungam mo hai tare maram di khoi na som da mo li hai da na intho ga tham kan da lai lai su hai ra ba malem gi hongai ba cl myam si phajana khanga ba inform wer ba na ha sing sin na matam ngu suna ba koi na pa me ba khunai si bu ohen ning ba adu gum ba mai gai de da pu bu ngam ba lu sing ba sing se masi oi ba ngam na su khana ba matau tai ma ni decision making da na ha sing se ya ma na koi entropy bu dong na an na koi gi masi dum ma koi consultant tham ba su masi gi phat ta su lai ma ding sa na ha gi percentage se koi gi society da adu mati wang ha ta re ko adu na ha sing se na matam gi hongai ba technology gi ahong ba malem gi ahong ba myam se dai da mai koi ju mai koi gi yumpham thon na ba gi khudong sa ba se si decision making de yao kan da phang ga dau ni adana ngasai gi participant political culture gi pura ma in haizai se amasi ju khoi na hasing sti yau batai amana ngasai gi khoi gi civic sense my civic responsibility khoi community ama oira gadi community je healthy oiba community ama oina ba kamai na khoi na sengwa kada gi habis da ai isha da gi horaga ai gi family da gi horaga da e khoda mo ina amora kai khoi use throw to ni habis se masi khoi amot pa je kamai na thangwa da gi habis masi khang da bu khunai mo isha la ba ni khoi mata mama da de khoi na anga wen gi da khoi gi ipu iben gi matam da de khoi gi konpeng pham adagi lokhap ko
1: hai
0: adagi hapu anai pe bongai na kasin ko ya da khoi mai thado pe aba phumjan be aba ga na khoi gi amasa khai na ko khoi thama me khoi living space gi manung da adu ngasi di population si yam khalak pa adu ngasa gi ka thien gi area sing si de kai da khoi gi west man si khoi kamai na ma si hundo khoda gi ha bu khang da bu khoi khunai mo chale ba adu adu samai da na ina panjari si na ngasa gi voluntary oi ba khoi gi thabak kya ma community gi kari gi ko khoi gi na ha sing si tobung ma thau tai atopa mana environment gi matang se asi manipur da koi environment activist kya ma so koi thol ta mana te ko environmental activist sing chi thola pa se koi welcome to bom thoi maram di global climate science na ama haina ri se ma si dai da koi gi climate science na pirak toi ba impact se koi gi livelihood ta adu ga koi gi laminary ba multi ethnic society si gi ma gi inter community relation ko aduga even intra da bokta haidare masi ki chaw ba se thing pira kan haidare climate change ko adun akoi environment se kamaina koi gi green spacing kan gani koi water body sing kan gani madu kamai na koi recreational space hoina ba eco tourism space hoina sing kan hybrid sing ma su na ha sing je wakhan je na khalaning ai da ba aduga responsible hoiba youth ki kaino sida su ngasai gi koi social media digital platform sing koi consider in season gani have je responsible hoiba citizen amoina responsible hoiba youth amoina ma si kamai season gani have je si ju maru hai da re ko aduga atopa haningai bodi yam lai khre ko lai ga su ngasai gi na ha sing si koi gi haina haijai bodi mai ta na koi gi political participation gi port adagi ngasai gi koi gi community gi services sing have da re masi da su aduga ngasai gi amana koi gi society je masak mun na khang na ba hona ba ai history gi student amana te ai na historian sa ba ya roi ta wo ta bu ngasai gi ai na history khang na ba hona ja bu di ma thau ta ha da re ko ai na hengi ba lamdam se gi ai gi puari khang na hona ba lamdam se gi khunai masak khang na ba hona ba akoi gi laiba semelon si kamaina sengwakani kiram kya da na hajing jina ko thaudang su lowri he na su lowbu ma thautai adana masi he na lowba ngam ba na hajing je tholai ba makai akoi gi khunai je he na ingtapa tangdu laita ba adu oidoine adana na hajing je da kwaidagi maru oi dinga si akoi na idea o mane pu na hari ba ke no se masi ama oi ha tare ko akoi gi responsible yu ama oi aina lowba tare ga di mangon da su masai gi akoi gi laiba multicultural masi gi socialization gi process e masi zuma phasana khoi gi songsal la ga yawong ma matho mata
1: ya nu ga jo ja khoi gi le ri bana ha sing sina karam ba ma wong ta khoi gi dai ta lo ra ga di khoi afa ba ma tik cha ba na ha mo ga ni am sung a jao mani phur sem kan na bu khona ba sa kan na bu khon rak pa matam da khoi na ha sing ji ki han ba chok ba dai ta ma lai ha bu afa ma su tam bi ri o zama tong gi kong le tu na chok ki ba na ga se khoi gi wari ba tai san ba gi a ru ba mi ku ba di usal le ja lo sal po ina o ja le ri ba na ha sing ma ru ina Manipur ki tonga tonga ba ku gi kaung furu me ham se ki na sing sida apun boina pau je la haja bata re ja khara tham bi
0: aina manipur la iba na sing sida ko gi kaung furu ki khena ba laitana aina visioning ba message ama ha ra ga di ko ina anau ba manipur ama seminar ba ma sangi seminar ga da ba manipur si kari di yum pham oi ga da gi ha ra ga di truth justice and equality ha ba values and principles in today da koina semgat pa nang amam draga su ngamba mathau tai haidare ngamna wo hona ba mathau tai kai gumba koina sengu da ba anau ba manipur si truth equality and justice ki kaino sida yumpham sida oi da ba taraga di koina pamne ba manipur du oi thoi adana naha sing na mahima sing tamba matam da koi critical thinking creativity ki kaino su yauna ko critical thinking che mase ignore to bi gnu ha na masi ki posel lairam de khara wale ha ga su masi hingana ba koi gi naha sing jina he na masibu digest of you have that critical thinking gi space adagi atopa mananga sa gi koi gi yam toina so haina ba anai bana mayai da aru bana matai da haida na koi gi aran ba oi da pa da bajina khunai ji gi mayai tang ban lor kan da hing ba du ma khunai ma oi ga lai koi na naha sing yam chaung na thing na ba unemployment gi kaino si ga mari lai na ba corruption nepotism gi pu afam se masi da zo koi na aina aramba lambi season raga aigi khudong sa ba phangbaduna ya raga taina tawbaduna ya da ba targa de madu ya de hai tare ko aduga khoina cognitive dissonance side na wakan je conflicting way ba belief side re ani natraga na sin na haibana ama tholok baduna ama haibadu sin mana de bse masi khoi khunai jam song na thuya dare na sing na masi am kupna tang khandaning ba ma aigi mai ga de gi thamjaneng lamdam se gi alam man se gi phangjaba warola ma haiga di ke gi na yumbi oi da ba yaro hai ba tangkap to khoi lai hai da re khoi nai nai u lai da ba pham da ke gi na yumbi oi hai da madu gi context ga khra khene hai da re ko ke gi na yumbi oi da ba yaro di je kai no gan da amot pa phatta ba khoi gi losing ba sa ba sing na mai khoi gi politics of pretense hai ba da re khoi da pa da ba mal han ba gi politics ama da khunai si la na lamjing ga kan da khoi gi miro kya da gi sem ga lak pa asoi ba gi yumphamdo madoda lepa ganda nga saigi matik sa ba yumbi kya ama kege ni haidana mai koi system jina mai koi bu silent to bi ba marginalized to ga thong khra ba adana hai ba matik sa ba yumbi oi ba ya ba kege gi ming thol pi ra ganda lang thopi khra ba mayan se mai koi jina amu khunai ji gi mayai tangbal da mayai da isiloi na sila ba ganda asum ba jina mai pa ka dori ne adana amot pa system na kege ni ane lang thokra ba matik sa ba yumbi mayan se mai koi je khungala kanda mai koi sina yumbi oi ga dabani madugi ahong ba madugi sens do product power di ekoi gi anowa mani bu ma gi manglan manglan oi dana amu adumak lai ga ni aduna hai ba on masi polong na ba khona ba da masi gi yawala si phangna ba khona ba da na ha sing na angam ba level da hiram kudemakta positive sense porongna bo hona mina si habasi ai haija kanda saida lesson jage
1: yanu aje ja ojagi chilaba matam kaya mu ka to pere ganga si ko kisti jolingsin birukta na ojagi mamal yam laba wafang kaya ma wa tai sana bagi tanjapi bi gitam ojapu akazwani infal gi maike dege hani ali tan ta pu pung tu seri
0: thaga seri salem
1: ojita vikri naharugi khunjil gi toram ngasi gi toram da ngasi gi kunaya ma dinaha seng haibe hiramasi da hoje hojimba independent

mathangda ngai ikonang se film asidagi bijayendra kumar sharma ne seringba nongmai tem pahari masamangna seirang bai se isimuk taminasi.

0: adun pare adun pare adugane magi simban mathaki simban maya gi shambru to mayek sengal gadabani ko
1: oja ni thule
0: ek le jabi thadan mayek sengal lu
1: adugane oja ga ini ge gwari ai khangdri numitu da libi gadabani ko oja
0: ho ho ho
2: wari kuina sakreda kanaga sabano saigero
1: nate de ine imana mo sum sabani
2: sala sira
1: yare ne adu de ne gari de kakat piro
2: yare
0: hai sana tomba lo lo lo nungbu photo kapa bro
1: oja kapa de nati photo studio ama da changa gane champo hala bani
0: pai pai
1: ado oja gi mobile de ai tajin jare ge oja
0: hoini hoini hoini tajin ba tajin
1: ado ga oja si photo si hanang ti yone
0: kada kada
1: makhan makhan manga ni passport ani ema phun sai ari pakhong yo ani ema ado ga oja simana magi shambru bojane ngau yari do mai khengna ba mamai makta ka pa ni nak pani na mamai di khara chaure oja khawa yau nam ti bi us
0: lang bu kai dong ai ka pa i ban si
1: na han ka pani oja
0: na hal lo ra ba di julai tang kun manga na hal pa bu de magi sai si mudra ga ma thoi ni julai kun manga de po pa ni adum phajari ge ma di poka mat haudi ne se a saban so phajari kai hanu khatte a mai sidi sahina homba kharadi pire se na tor mamangi chimban mathaki sambru chakhatte piksante mapham so lengte Murai nara basu masik mengalir amat di yauri saya. Memso biar cahy kaya itu nara nanggi foto nangna mimang di hek lep pegum. Aku ini suu nak hidup pada cahy di pudi suri dako.
1: Ujana masih teruk hendong nang cijan. Ujagi mai thong dong. Pakeng ni siapa? Han unna bodong naga.
0: Aiy, foto ni kandi.
1: Oja.
0: Masa thing naba gumpal ni. Nang na foto si kari hairaga kape ibanu na.
1: Ini aga aiga di. Cahi teri nipan si. Ya nang nare.
0: Oh.
1: Macam apa yau di? Tamu tu sulai kidre. Aduna thapa amak teng thapa karer luaraba. Ingon deh tahai. Nahan pensiengi foto kapa to. Aiga dum cami nai duni. Tahan si tang kun manga oh cume magi birthday ni birthday thorom tau bagi di nanti demitu tan cara na ini foto kapi ge hai dona kapau ini
0: minggu anda pido ni kadi hai bro
1: hai di deh oja
0: amaya lupa ni layban natra
1: amana kari lamno oh candi garda lekre ada sidel layu tu di kerang ngausin ni aduga macam lupi atau mide su kerang ketuk mukto ni
0: masa nu pidu kadai deno oza oire hai bagum nang nara hai ki budu ba
1: ai di hai ki di oza ma di oza oi di election office te lai bane oza ma di oza na ngang mo se ngau je bane oza na ga tv da discussion da wa ngang bla ko da ne smari mun mun ta ri
0: ma koi ga na koi ga kari no thok na ri ba sa
1: ma ri di thoi dong na thong ra ban da te da yun lon kai ron na bai de ni oza
0: Ibu mo sana tumben ontok na mamalyam laba igi punsi gi kwai dagi maruoi batabak amati taubia. Adu bu ibu mo sana tumba. Apam bakarino aina taubia bakara.
1: Oja adu na kanbi gani oja. Aishu oja bu tengna bachahi ahum mari sida aishu nuai jaba ma. Aide aigi personality amat syamgat pada oja acu mati mo lauju kibu dunia. Ado hojik ti aishu mina sakang mai khang na biba mi ama kabo kabo oyai sino da
0: adum na sibo khan ga no angam ba khara khangja ba khara mating adu paung ba
1: oja khara da na ti da yam chau khujani oja mating
0: marom da nang thengda ba suai gi so

0: hing kong si dia as kalai he uzau mayam sia usia ke kong adana as
1: impal na di asi gong bayin ko leram lo
0: yum anis na maton amamam sari as rasi lai in pazakreda sumanga sina sao kreda leiningi
2: kana kana no sanga isina hai mem subini ne kari ai bu mangla ne to risa
0: oza ai kurum zari
2: o o
0: ai gi mingna memi sako we uri bok te gi ni a ma na gi imane oza
2: ka kalu ka kalu ibe ma adum tongo adum yogje se no ai gi yum si di phaja baga na te da matam gi ta gi ga do tha de
0: kai de oza Tans budi kapis ni hena pazai. Tans di tanza sada di ni na tu bale.
2: Ibe magi wado ai mi gi da tu ki ba yau kra bale.
0: O
2: ai se pola ma lak tana khara chen boy lak boy angang na ra ahal na ra ising kra he hai do am ba.
0: Eh adu di sok di sok da ba.
2: Lo nga ga tari ma ni ne. Sei khara gi mamang gi wari ne. Haujik oreba di sok da bani da ado namana sa hungne dana lapo sibu kari le rage kari pangjo hai bage
0: kai so aru bana te da waza ozana tv da radio da hiram kaya da wangang birakpa ozana ngang base top top pa ta ba da yeng ba da ene ya am pen jai hai ta re za sieng sieng ne he hai ra ba da
2: aina khara ngong jey na haiba tare aina khara ngang jaba ne ne jaba ibe mane nungai phajei haibi ba ai nungai jey aina khara ngang jaba dugi ibe ma gumba na tabi ba mai ya le hai jaba tare a sa tha khisi ayu ngali bani na kaino ma su sami na khisi ko
0: sa
2: a bungsa
3: kai hai ki bachau
2: hai hai hai Natai madara nasi dara sa ga sa na bakhara thorang taru hayu ko
1: ya ni da ai koi cha ga tha ga lak chabani
0: ima si di ya he oza ai di sa chu thakani sa phu sa ni
2: thakka da ni sa ga da ni da ngasi gi wa na ta bada lai mi ai koi ohum mari sat pada mana hana sa lola anu hai ba zamin ne ba mi gi khanda ba
1: sorry
0: hello oh is it obia ai yum da lady thaba ma sa thwe oh sik sang do loi le hai di ai hek da lak se re gi kui ro ye mini tara Terang, aku kira nunda yoga lagi. Hoi hoi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Ki tharamda taram na uchari ming lay from high bill.
1: Ai ni wan thong rao da dinu ek pam tanuja.
0: No may kapam tanuja. Tanuja karam tauri nung ayri bra.
1: Ngai jari me mo di nung ayri bra kaman tauri.
0: Nung ayri yam nung ayri.
1: Aho.
0: Nasi tharam saru ya bi rakba kai karam bua pam pukat bi raktoi no.
1: Me mai ka shu thoi dok bua pam nasi bi pukat roi ke on. Hambagi
0: ngai am na hara bro hai hai makata ba good afternoon ladies ki thorum aduga topa good evening good morning da sulep tana akasbani imphal ki thorum sing adu maksaruk ya bira o ko ngasi ge ina di sai makata tamina se

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good afternoon, ladies. Kitharom da taram nok chari kana oi birabano.
1: Good afternoon, madam.
0: Good afternoon.
1: Yum
0: nam mema ko. Mema inak ta radio set kumba lai bi bra.
1: Lai.
0: Kitang thap tok piyo tharom si mam pun na tamina bani na kitang nungai na tamina si ko.
1: Ho ho ho. La pe yar bun da.
0: Yar yar hai bi. Hoi hoi akoi gi good afternoon ladies ki tharum si kuina lepu basiam nungai te duga amuhana halak pase aduke matik nungai jaina phongdok pirak pang asigi caller sing hai tare ko akashwani imphal gi nungsi jaraba listener sing na phongdok pirak pa akoina tharum si hapche bagi khajiktang oi basu mahiya le ha badu khanjagi aduga nasigi tharum si da mamangi caller duna pukhat pirak iba issue hai tare ko adugi paukum macha matang oi raga su amuk anoba caller amana me mana call to biraga thambirakpa tharum si thamjabagi haitare kana bapunna lomina bagi yamna mai ikla ba khudam duni haina khanjai ko sungsoi soi dana tasin biramgani haibagi thaza ba thamjeri atopa kari karam bua phom phongdok pini malari yam nungai jai mema atopa kasbanin falgi tharum sing da su leptana dumak tharum saruk abira uko ngasi gi oi nadi isai makata na tamina se
1: thank you

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Ki tharumda taram nokchari kana oi birabano.
1: Ma'am, I iran sa wan ka digi ai bom promila ni.
0: Promila ai bom promila. Promila ko ire thengna ki dabo ko. Kamai tawri no ai bro.
1: Na nungai jari na ai jagi me da.
0: Hoi hoi. Ngasi gi dikari me thel hona khrage.
1: Sampul maga kang ro khabio maya me

association manipur dasu women polo tournament se encouraged togada bani international ge thakta sanagada bani nupana sanarbadi nupina kari sanaba yaroi dege habisini ekwena wakalda thamaga huduk se gibse adegi women power habise ekwi minda koi wakanda yamna setpa moto moina nupada natana nupi misazu masi encouraged togada bani games is so kind adum uba phange madodi masi yamna heroic weba yamna dangerous weba game na so haini aduna nupi misazu sanasi haina kwena doki sometime in late 90s ge daida kwai nupi misa polo players ji nupi misa ji sanaba hoki 1995 adude de kwai manipur ge nupi ge polo team se kwai putho karma pale sanaba hawale aha mata kwai kolkata da putui kolkata port william ground da kwai nupi misa ji puruga sanai masi world ge apa mate da utpa hobugum ne na aikwena lawi adu aikwena yamwana nupi misa ji wana pui wana pu ba have the most truck to puri along with them kwai ge poni sing je truck ani gum da wire ga kolkata tamna masi kwai pui hairi ba apam da da thammer ga stable proper ge boy ponte moya kolkata ge overbridge ge ba kha ga tamna yamna puni nu sine ga ni 1995 da manipur ge nupi misa ge temsi bat panda putopa hoki atre matung da delhi da su pure ani rakla nupi msa ji pure ade ge loina loina na nupi ge na polo polo ha bi player marine chane bse adu ga khoi ge traditional khoi ge school kang je te mama da player tare tare ra bse mo ji ro na pure ga kolkata da su delhi da su mai te ge school kang je se ulle so mai ta udra a khoi ge manipur ge yam na indigenous soi ba ado tongan ba heritage quality adu ba ge ma se ek ma manipur ge wa ma da khoi ne ut pa ho re ado khoi ge ma se second world war ge da da british sing na manipur di aur pa da moju yam na ngang na u gi ba game ne chul kan ge se kho ho ki di khoi u re ado ga sabon ma thak ta ni to ga sa na ba game ma se moi da yam na you know ba ade ge moi ne hek yeng ba de adi ki bu su po ki bu su ha bi ya ram di ma se moi ma mi ta yam dangerous soi ba game ne khoi ge sabon se ge so moi na yeng ba de ngai pam putet ba ba intelligence le ba zan ma su ko ma ka ya si u re ga moi na anga ba ama po ki british sing na adra moi na ma se tambazik se ge koi soil si da si gi polo ground manungi polo ground si da moi tamba ho gi bne ha ri ba adu ne ne khoi gi u zik sa ne ba polo ground se ma se khwai de gi le ra ba oldest polo ground in the world la na ha ri se u zik te pe gi ma pa de la ba player sing na mi sing na ma se loi na u zik te khang e almost recognized to re adu na ma du de ha u ra ga 1895 adai gu ma da chilcha da ana puthoga maitei ge player sing se purega t state hai moina chilcha ge t state se jo maitei ge laborer mayam so it is sa bagan du su bi yom zan tabuk su ba maitei sing se almost moi chogol kan je se loina hai ram ngak ta mayam ge di ma se royal game ne na world de do mai ne from the ina kara kun ba ning thau ma sa sing da sa ne prince in sa ra ba ne akoi se de di village singda not only at the center of the state palace hanabunati yamna pak sana sanaba masana mani british singa ugre kolkata de moina pura exhibition ta we delhi de pura ga ta we adu ga world ud le moina british sing je moi ju akoi ge polo se world expand tar pase moi ju contribution jao aina lo bi ai de bu masi is hol kang je gi masana se di khara dangerous hoi bani na lan ge chama na sana bani sagol kang je du di koi ge mai te chabal le na to ni je guard ka tum jao ai ade ge koi ye ye le bani phajom se le bani khubom da khong yom mai na jo hap bol na thab de sok da ba ade sagon si ju mamai da koi ge ya sa na na upe decoration su wai yeng ba de nu ai at the same time bol ge amade hockey na yere ko de su shape wai na ba na ma se protection na ma ne lo ye koi na si de ge moi na british sing je modi bari am to re e ma su mai sa na ba je koi de ngam ro tare su yam le mari da de si ai na ba je polo koi mi mari mari khun na sa nei do sile sing ba british sing na sem to ki ba ro ne polo je adu akoi ge di sagol kang je ni de moi na polo ha re ga number of players reduce au re masin yo mai am se tore gol ge yungi bisi si yungi ne moina akoi ge sol kan ji de ti si ge margin si da si ge lai ji la do ke da gol chale ari ba sol kan ji ge de ti rule khar sam do khre polo ai se uzik ti tam popular re world ge ma phong ko de u te sa na re world ge da it is colonial region lam jing je country jing je se is the moina moi ge ma kha da le ni na sol kan ji si hou do pa ma tam da khar lai si ne akoi ge sol kan ji ge brief background se
ꯁꯩꯒꯨꯅꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯣ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯀꯧꯕ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯩ, ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯦ, ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯤ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯒꯦꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯔꯨꯜ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯔꯨꯜ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ, ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯄꯣꯂꯣꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ, ꯄꯣꯂꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯉꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠ ꯇꯧꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯖꯣꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ, ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯦꯕ, ꯈꯔ ꯈꯔ ꯇꯝꯅ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ, ꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯪꯉꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ, ꯅꯣꯔꯥꯎꯂꯤ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯄꯣꯂꯣ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥꯗꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ, ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯉꯦ, ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯉꯦ, ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯈꯔꯁꯨ ꯁꯣꯏꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯞꯅꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ 50-60 ꯈꯔ ꯈꯔ ꯇꯝꯈꯠꯂꯤꯕꯗꯨꯒ ꯊꯥꯖꯜꯂꯗꯤ 50-60 ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ.

ngai khu ta kisi thauram ta biri ba marup sing bu adom gi marup thongam gi tanjali na taram no okcheri khurum jari ngasi su mahau sa gum marup sing gi damak tongan tongan ba manipuri album isai sing buduna lakcheri

Hayeng, may gitang kun ingagi kun ni Panba yung sa kaysa numid. Ayok pong mga makaitawang matanda. Yakay rol, tauramasigaloy na na pong mga minit kontra mga da yakay rol tahan dyan gani. Lay mapukpam yay masing nasagpa, pena, Wangu Artist Association kisay sakpa singasagpa Madri Vandana imalibag po kurum sabay isay. Sagol sem ti gender nasagpa Laishol isay. Amadi aruna nong maithem nasag minaba. Ngapigani aruna nong maithem nasagpa Laishol isay matang-matang oyna lantok chagani. Si dihidag lantok chagani ayok pong taruk minit tara. Radio class chani humfutaret subatang kagta class 7 gi. Science ki tara mga suba para thamjari pung taruk minit nifu. Thauramasi Department of Education S. Samagra Siksha Manipur ki teng bangaloy nina santok chaba thauram ni.

Isa-isa ka lo na tungan-tungan ba si Supasing Daki? Git lang tok ba matanga si da lo sinjeri. Madam na sumhaw ki ba na nga sige na Akash Panim Falgi FM sa ngay channel na sandok chari ba tauram lo sinja na bagipong dya doso yawragli. Hayeng may kitang kun yung sakay sa numit ayaw ki pong mga makaita mo madam na sa ngay channel ki oy na FM megahertz dya maohong dasmit mga da tauram sing sandok chaba hau chaga ni. Mikup adufaw badang ki oy na di tauram tabi di ba kway pong na magkimafam dagi kaniya tangizari pinabirasi. Jai Hind.